0: pa, bossing. Bossing atras pa, kaya pa.
1: Ay. Abante na lang, abante. Ayan, abante, sige. Abante pa, ayan. Abante lang.
2: Saan man papunta, tara na't sumama sa The Best of Filipino Music. Walang iwan.

kanusa ka makontento? Bihati ko tanang gusto, kulang pa ba sa imo? Tusa akong mataong, kanusa ko na makakaw?

aan jou nog storia kei, yeah. Kelas kek lawai day, yeah, yeah. Dugira ka ayo kong, di pulag pa minas. Aking mong istorya, di lang ko gasaba, kay dili ko gusto.

Mula sa awiting Pinoy na nagpasigla kina Lolo at Lola, naging inspirasyon nina Tito at Tita. Type na type nina Ate at Kuya hanggang sa mga musikang sinasabayan natin ngayon. Ihahatid ng The Best of Filipino Music dito lang sa CKJS Winnipeg.

0: bossing. Bossing atras pa. Kaya pa.
1: Ay. Abante na lang, abante. Ayan, abante. Sige, abante pa. Ayan.
2: Saan man papunta, tara na't sumama sa The Best of Filipino Music. Walang iwanan.

Mula sa awiting Pinoy na nagpasigla kina Lolo at Lola, naging inspirasyon nina Tito at Tita. Type na type nina Ate at Kuya hanggang sa mga musikang sinasabayan natin ngayon. Ihahatid ng The Best of Filipino Music dito lang sa CKJS Winnipeg.

0: Ayo pa, bossing. Bossing na trans pa, kaya pa.
1: Ay. Abante na lang, abante. Ayan, abante, sige. Abante pa, ayan. Abante lang.
2: Saan man papunta, tara na't sumama sa The Best of Filipino Music. Walang iwan.

mula sa awiting Pinoy na nagpasigla kina Lolo at Lola, naging inspirasyon ni Tito at Tita. Type na type ni na Ate at Kuya hanggang sa mga musikang sinasabayan natin ngayon. Ihahatid ng The Best of Filipino Music dito lang sa CKJS Winnipeg.

at sa tamis ng iyong manik. Ako'y papuntang kawalan, at sa walang hanggan, isasayaw kita. Sa tugtog ng pag-ibig na walang kasing